0: Rồi giờ như tôi chắc bà ơi chắc chịu không chịu. À lẽ ở tiếng chăm bài lẽ chẳng thằng à lo giờ như các bà gần đây tận nào còn đi à đi mà hay lẽ lo giờ như ai nhà về các bà ở chỗ là nhìn không làm tham nhé à gum chúng mình nghe phang à lẽ ngay chứ phát cả lên mẹ nhà các người mà nhà ở các cô gam lo giờ như nhà ở các cô gam nào còn đi gạo ý nhà này có nhà lẽ mẹ gì nhỉ có nhà cửa mì lo giờ như nhà về sao bù cho ý từ mưa phá ở lo giờ như nuôi đồ lá phá còn đi đi sắm ngay nhà các bà vui vui vui sáng na thì bữa na gà bự là còn đi bự thêm lẽ còn đi lẽ dưa là còn đi bà thì xí lẽ bữa nay mày lo giờ như tôi còn đi thì bữa na chỉ thằng bữa nhau u giờ bữa phải na u giờ bữa để à na lo như không chung ngày hôm mà bị để à còn đi thì bữa na hôm nay na còn đi sáng năm để lên bữa là cô lo ý giờ hà chọn này cô lo ý lẽ ni ai ý lẽ na còn đi thì bữa na khu là khăn tin tin đấy còn đi ya mi lo yin ya mi ma le ni ni ga ni ga khu su phu la sanam de le na khu su phu la ko lo le ho ma ja ni la ni pha la ja bu lo la ni pha ja na ko ni ya mu tha ne lo yin yu ya ji ye le ko ni ya cho ne ko ni ga ni ya cho cho khu na ni khu ko ni le ma le ni jo na ko de ti pa na che thang ko nyu ra nya nga ye nya ti thang nyu la le khap jan la le u so so nge inge ya ti ji na ni i na ko ni u la nge jo le gulu gala gulu gala le chu chu nge ko lo ye nyu ko lo ko la nya nga le nga ye nya thmi ne yo ha ji ko lo gala na i san ne gala na su so na thi so na bu ma phaya i me lo ye nyu na i san ne ma gala na ko ni ja ga pu la ko ni ko lo ya le hum tha nga ye nya ja ga le hum tha ne lo le ya u na yo jo na ko lo bi ja ko nga ye nya le na le na na be na u yu lo le u du ko ko ko lo ge lo le a mi ya mi ne hu hi na yo ji na o nhiều lắm mi rồi nhiều nay tí được năm giờ thì mà bên này thì mà bên mấy nhà thì mình này à chứ phèm một phèm nhiều lắm được na còn đi phèm lên mi rồi na chỉ thằng ấy nhiều lên mi rồi mà thì gì mà cái na còn đi khu ấy xong đi cái na còn mà bị la rồi na à chứ chút cái na còn đi lấy để khăn ăn lấy để khăn này bị ăn nhà cái đó rồi lấy cái bát chỉ thằng nhiều được cái na còn đi thằng na thấy ít được nên thằng đi cái này nhiều nhiều nhà đi cái này bự ra nên rồi nhiều hơn còn đi nhà này không thằng ai nhà na yo yo ti ti la ga duma je ti po na ho lo su e lo la yo ye po a chi ye na ko ni to ni ga mu tha na ma o le ni lo yo tu mi ne a yo ma pe tho le na ko ne yo ma ka pa nga lo yo go ge a yo ma mi chu dum nya tho la yo ti da na ja ja do do cha chu cha a do chu ho je le do je mo ne chu bu la ko do tha nga lo mi chu wa do tha je ye ne ti da na mi chu ho la di tho e pha ji ji ti le je lo je mo na khu ja ko ni u mya ma ja mi ya hu a la ko khu e u mya ma ja na hu ne ya bi ji gu na ko ni yo ha ja na mu je nga ye nya mo thi ga na thi ga ko ma lo na khu e ayo ma na byo me ro ma da ko lo pe tha do tha ne ko bi ja na ro ni yo ba ba le san ni ma khan ni lo a myo dum pha nge ni ga ne ko lo ti pa na ya ye de a nge jo a bi dum pha ja le lo ye ni pa ji je ti ga na phe ha pu la ko bi dum pha le a myo je tham pu a ni le phe ra che ko ko bi dum pha na ko ni ma nyo le mi lo ye ni o ti mi ne ku ko ni len ni ga na u tu tu na ya na yu ka na ko ni ya yo ma mi nu bi pu la bi ji na ko lo le a ti pe ko lo so ne ne bi u la me ne ti mi ne hu ko ni he le u la ka na a ma da ji i chu na ya bi ji pu nga ne bi ji pu ne yo lu le ko bi du ne bi jo nge na ho ja pu la ja ko ni le yo lo lo le bi ja je ye nya na ya je ja le na ko ni ala pu la ji le ko lo ya ne nga ne mo na ho he ne ni a chi ni a ne pho la na lo ji ji ola me lo ji ne le the the ni the ti po na la o ni the the le ha ne du the lo ye nya o me ne ne la na ko ni le go ho a ji o me ne ti po le la sa o me ne ti po le la sa me ala na yo jo na yo jo me ja di ma ala the lo ti ga ni the ko ni yo jo ga ni ga ni the ko yo jo ti mi ne ha na ko yo bu bu le e chu ko ni le yo bu ya bi do ja lo yo bu a di ma le yo jo do thu nga ne thu a me lo go ne ja na ya chi do nga ne ya chi do sa pha ko da da lo a yo ma mo jo na ti ko nam le nga lo yo ta a di ma da ta na ko na ko ma ja bu sa pha thu ho nga a phi pu la a bo pu la ne ko lo yum le thu la yo sa pha ko da da ho na bu che mo la yo ti po na ho sa ho nga ba ti ti nga sa lo ba na sa pha ko da da ko lo do me ya nya ba ko lo i chu ma phi ni cha na ma je lo go pu la ina ko ni Adi matiam bili hune koma dona jagam jira eja do malona malona jagam sim ajim shiro in yo tuni tu do khra mi ya nya hongena thana ma yo bolo sa khemi ko thana ma ya bo hongena bole abona bo boyat e lo ba ko buche ni che te mi hongena tru do nya na ko lo ma do na le khis ng le du tha de lo le du na tha ne chu ko bi pira ne ko do me lo ye ho ko ni I chu do ga ng ke mi ng ke me le ye nya na ya pu la ge shu ho he I ne lo ye nyu bu kha ge do ne je ye nya se ka phone le pe ya phe hon lo ho do tha ne ka pa pu la ge pe dum pu la ma bi a le pha lo bu kha ho ho le ho wo na ko ni hu nga le ka pa ge te hu nga ne ho ko ni le ya pu la le hum ne le ya nga le chu ka ma ge pe ya me ye nya pe chu ka ma ji Paya, you have your donor, Paya, you know, Yanga, Yanya, Bukano, Muji, don't Babo Champa, I know Bukano, the Jim, my champion, Lemon, or the Jim Maluale, like Calaca, you have old Chan, let me, Paya, Lemne, Hulu, I may pay, Lemle, it you will, Lemne, it you now, you don't know, Dome, Yanya, it you know, my melago, I just do do Aja, Yanya, Yakonger, Choka, Honger, Chomo, Honger, you don't know, dear, I'm a man, I'm a Dome. Ma me na ma dona ji ji pula na na ju pu ma do lu na ga ne na nga ye nya so tu tu na ja to le tike do ji ma lo na tike ni ke ho do ji a me o ji pho yu ka a the lo ye nya di ma yu the he ji ji di ma yu ka nga la ga pa ga kha di ma mo do ga kha ga ma cha me lo ni ba sa mo ho le cha cha cha a ji ji pho cha me ko cha ji he di ma a di ma mo do ji I ju Luajelo, he won't for be chanle, I chanjil, mu, which if what the pomadoni you can miro in yuna, Nurana, cone, gapa, he won't for be chanle, muna, si tejanak or mamulanga, yenya si tejamia, juna, lotamine, si pula, etune, chanchan, ya bichobaji, your ponaloy, in your gun, a lay angane, dima, jil, modu a good count, why in a good cat, mine, etuna, a suak on a dona, your hamodo, your hamu may, and you. Na te mine ya pula ge mine pula na le ne ni ni le mine pula na le je thon pula nyo le na ko ni san ni pe na ko ni ho ya ya inga ya nya ho ya le ho ya I ne hu bi tha le ne phaya bi inga lo nyo na su el o yo ji na I khon pula ko ni na to na ta le la o pula na ta the phon je tha je ni lo lo lo le lo kha ni lo ya nyo lo kha ni na ya ya na ya pula the Alega maji ya bichanga ulana okala kaile lo yenyu okaka ele yoha chojo na yoha chone ubini ane lo niga gana jubi jile kolo butanga yenyu jai timlem tham na koni yono yoya ngenga yenya ga pa ayang ji kla me lo yenyu mungna kha ye cha hu hum le ma ayang ma lu le lo go hum na choka ma go pa kha ye cha hum do do do jo do he le aya chi chi te na ha te nya o na ma sinya o le ni do go jo do lo ya nyu thu mi ne ga aya ha ji ra hu na go kha ye cha hu ya phon ne me ya nya ti ga na ko ni a chi gu le lo ya nyu to ni ga na ji nga di ma nge ho mi le nga ji ma nge ye nya ma nge ye thu mi ne ga ma phon ne ne lo ya nyu ga pa e na ko ni oje Puna loy nyo pus and china butanga yenya uba meja polo yenyo gapana koni a long le a do a long le butanga yenya ti kolona hama yenyo nga koni yuwa nao boku po koma e febu po koma e a tito po koma e yuwa na gulo huma de yenyi de ino nyu so yelane wula koni a yane ti kolo hele nalitira joke lo yenyo yuwa na gulo huma udu tama
1: The Put the knowledge you saw, 个头都不一样啊，没有么呀？你那个还在擦的哦，马个的。我们没来吧吧，这家都没来喂。不等于说呢，这家的。就我讲多，都是家里好，我干嘛？这是这个拉面。我告诉你嘛，这是真的没有，我有一个口说的啥，那老面个哈，我觉得，有个口说的。

nga hu la hu ya cho che tho ka thai mi gu ve jo mo o e lo a sa le kai pe vi tha pa to nga hu ni ma lu ja vi yo nga hu mi ve o e lo le mi jo mo vi o pa lo ge lo mu no ma kho lo ko e pe vi yo nga hu te ga le le ka nga hu mi jo mo o e lo tha ha vi o kho lo yo tha kha tha ka do no che tu yo nga o to le la hu cho che vi o ta la hu

来，那我想我家老女都拉忙，要了热下就把家老婆都忙要了热下就把都不老婆都拉忙。ye oi ra chao ku no no lo nya do la ma je ni lo ga o de wa chao ku no lo lo ye da sa sha ko ban lo lo ba lo la ma la ja ra mi ma ya de ni so cha ja de ma ka lo de ni su ka la mai la mai che ho wo ma du a ye chi wo ma la ya a a ge mo da che le du a ju sa mo mo la ya la mi ma ya de ni su so de ma cha lo de ni su cha la nga a kha chi sha de ni su sha la la ya o gu mo mo na ju chi mo ma la ya no ở quê mất gia đoạ cho tệ mà la ya la khôn mà giận mà yêu ga yêu nhung chạy lại la mà nu yêu ga yêu mà chạy là la gia lo chiến à anh yo chi ng bo gang a ho go ma za du a jo ta ng go ma chen lo ma ho go ma du a yo chi ka bo gang a ho go ma ng fa te do chi khăn nam mà du yan o vừa mơ gió đùa gió hoa chưa buồn gai mẹ che hồ vừa mơ gió chim chạm hoa chỉ nam mà du yai mẹ che phù lo đồ đà yếu gió giờ mẹ che lê xuân lan o